0: kabisa shona na sembara le songole do ajo ashenka yi tabo yana yolo songole do so wana e malgan yora tikitam manya da ni ngajo kanya yu ngaka nya en kaita na ganya lai ngoni tien bugulo ni gijono ndunga rashi
1: kabisa
0: o sra le nya do yu har nya ko ben le tamo no na fshena ni ngon sa jo kanyo jiren kai amu jo sha ga yoro ngani apa ba de ba yanga yana ko
1: le
0: de ba ba de kibirta
1: kabisa
0: na gali sha ga tin so bugulo gijo do yu en Genesis ngizep noro are to monomiet na ni sha jo njere le ba yanga yolo ngani na ko Elkan paleden. Biye dur ne ramat. Ne ra yar do chipa pasmirinyo. Anako yani kiti baka gibeye ramada nako benkai.
1: Yes.
0: Dini mose najo nejo woro dungani onyo resigar.
1: Kabisa.
0: Na kya ko dungani aisana ni oling.
1: Mhm.
0: Ore lonyor anaisho waila ne mi ako karsis. Dini mora si oro ne onyo rinyo esigar. Ore sigar na starehe.
1: Yes.
0: Wala ndo ngandor ejo wala ngai na ngai ni ngoni jual ngandor resikar wala ndo stadehe
1: yes
0: nende ndo rawel lengel ndo ngana ko ti amu jere ni ngai jere ni nake jere ni yake wala ndo ngandor nyo
1: stadehe
0: esikar nende wala ngai da berage nejo na kiaku olungani aisinani amu kanyo na ino sesikar robiyani
1: yes
0: na ko mirage ngire la masherehe
1: yes
0: mirage olungani la masherehe orayo grimi na ngop masherehe Niju ngonji ganya tumurangishu tumurangop tumurabi ashara
1: miarero
0: tumuramu shara bogen en ni kingeri ne shaki machere
1: machere
0: no golu yakara wore jina shere shoy
1: yes
0: nyamu ne ngari ni asinyo miara ya amoro
1: le machere
0: ne jure langa yira bari le nejo na kaya una isina nishu kai na jugu singalanga yo singanga ina ganu yero na ganya njere
1: yes
0: mbungu seno na jessica mbungu sama shere
1: kabisa
0: mbungu so leng na najini bangwa naje te sherehe ngolon er sherehe nabu na ro ladi ke plan do shi masherehe ni jor o re lari o na gaira na lo sansiba
1: yes
0: ne plani na ni sefia ninye
1: na
0: ra me mbesa yer mushara na me ngishu mirpilo a a endo ya bane nguna ja ultimati le mpankia
1: kabisa
0: yo kaina lo mara kaina lo mambasa kaina lo seychelles de wedi kaina lo do e dubai hajo nasna na bila zeru kake endo ni nguna ja
1: ni
0: mpankia
1: yes
0: me ngishu na mo chamba na me ormushara lonkera murisi odi by the way kiasho na me shingu na ndo ni kiaso yaso ni yagele ka tungani
1: yes
0: ndo lo jira ke mama mpapa
1: yes
0: kayina no na me yolo nya ja meta la la sama bi ngori ye irando ye wey pinju kumika peru minyo la rungani
1: yes
0: ne na na bi jero le ngaire na ngal ola ni ngori jero rungani boko no nyor resigar na kiya ko nyo aisinani ni ningo sena jere musho nejo wari lo nyara na isho waila nemi ya ukarsis olungani onyorinyo anaisho waila kwanza olinyeshi anaisho kai naliki ajoki jo olinyeshi anaisho rasagi research
1: ndo
0: li ajo ji me onyol de anaisho
1: mhm
0: tinjol de anaisho ni gaja
1: ni any
0: ameto nemi ji woldia
1: o
0: yebi o
1: yes
0: ne de magoro langa ya de bugo onu ngadara shajo nejo emi njo ngitu aga anaisho nabi
1: mhm
0: amgayi wengo be solari wala nene sumagina buga ibado ne diame na monna ba na ga ba ikoko ala yule nye kingi abo jilemuel
1: yes
0: gira ba joki wala yule lemuel
1: mhm
0: tala magana sho ne lam ngituak eja mu kira ro kingi kyan ke sulu ur kingi ana sho
1: yes
0: na ga mun na sinya nyo nye ga la ga ya jon jere kya o sinya sina ni sho ne nya kana ya makia jo ullo onya rela ne de ne mi ya karsis kanye jila Olunga la nebi ra kejara nos.
1: Yes.
0: Ori nemir na bado edu ana starehe.
1: Ikabisa.
0: Kejira ya kata hapa.
1: Yes.
0: Kai kibi awushi. Ana sherehe dara. Yani mita go lorunga ni entro na nyilta ngoro. Tana ke tenelo hoteli o ne jo che special. Ila do nyana.
1: Yes.
0: Mi wa do she ka odi na go lorunga na poge. Ore ore gira o sha shilingi 50 ne ba ga bro bere sha nye shilingi 150.
1: Yes.
0: Ore kitien anajao anya sha yor mandasi le shilingi 20 ne jonya baka ba anya mandasi le 200 ore kibudi anondu kutuki ne jonya baka ba yana ngar balu je e taxi yang
1: yes
0: ila radne na sida yolente ni nyar kon
1: kabisa
0: na sida yolente ni jobai robrake hage me anan baka me baka bi njobe e rara ngi shobo ne me baiki te me baiki ngi longe ramon njobo di ni ndigiri nore
1: yes
0: amo kisho baga masubaisho ne na bere jo wori no ngani bo kno nyara na sho ne nyarela ne mi ago nyo karsis amugira sho bi namuka ne nyaila enake tengi sho bo tengirura tenyo kiringa jine merat ila runya na
1: yes
0: sida yulen duwe rinya kwa nanyo ara quality quality ni sida yulen kake quality nitabaikia
1: yes
0: ni arakino diya namuke
1: Na
0: shuda lashe.
1: Yes.
0: Or na nora lashe. Na maragina na mga na shuda rubungei. Amu mati na standard.
1: Kabisa.
0: Or na mapa tanga shuda ni kitu mito. Na merisho yok.
1: Yes.
0: Or na rupaya ipilo ye mundo kisi. Ara na rupaya ipo bo. Na legara na rupaya ipo kumbo.
1: Kabisa.
0: Loye mwana duwa diya. Achuma ye mkari sisho. Tana na rupaya ipo kumbo. Yes. Or na elenya or rupaya ipo lenyana. Na ata tis kumbo kwa lingi.
1: Kabisa.
0: Na mera nyola ya ata tina bu. Taka no kirisho
1: mera
0: na ko mi ngi nyoru esikar mi ngi nyoru so do yelo na ngi jo elo lin mi nyoru lai ni ngi amu kya unyo aisinanisho

0: kabisa na jere mbara kuna saigina na hapo dukala ni mwende kuna saido yike jere mwara lole ketele kene mchele lolo sungoli dhe ya bagiyo na kuna saigina ni mwende sangkabi so ya tano nongon lakani ya ramono isi te kuna saigina ya graju ungan sa ungan ola ini ni mwani
1: maya ni lo
2: hello
1: maya ni na
2: abadi mriembo
1: salama
2: wala kena ingo
0: uwe
2: subu waleng anda ya
0: subu waleng
2: tajiro lo nyelembere ne ni ngas do len dum ci
0: lo nyelembere musse do ngur man
2: de do ngur man lo nyelembere ba yaro maran
0: to
2: ya ko le jaba do mu san da mu na ra ngal maran
0: ne kay do ngon embere do mu ra ga pi am ra yol janni
2: mo al janni
0: eh
2: janni ha ngori jom ngori
0: jom ko bi leg da re jangoro o simbay ni ngoro ni mu ral janni
2: Aya, malo mo
0: karo nito. Oh, kese ba.
2: Ya wana na wa jere nyere ndara munya na ino na ndara ngiri lo mra.
0: Kese ba.
2: Aya ma bugo so nyan da bugo ri ngi kesen.
0: Eh eh.
2: Ndara mo na leta ra.
0: Ko.
2: Iko ra bo bugo so mbole ngi lo mo ni bidan ni lo lexando.
0: Eh eh.
2: O ngo na la mo sengge.
0: Ko.
2: No mi nda mo sengge.
0: Eh eh.
2: Angamo le mfingo ken.
0: Ni joji abo gi.
2: Angamo le go fune ye ne biso bole na joji na de Maria Maria na de dar ngane go pala fi.
0: Ne na no mi shana ti ene.
2: Ngari mi ti?
1: Eh.
2: Ko ba na ba na di na na de ga
1: yi ber. Eh do ay ni ni no ajare ro studio.
2: Ay mari gi no ari gi no nani do
1: de ya ma gi no jogi ji maria yo la sha maria maria ne ani ari gi no do nanu ari gi do studio
2: ah ito ito
1: e ngoruno nanu ye
0: maga
1: ay maga ilo
0: mago lo nyelembere
1: ah mayeni lo
3: ila
1: mayeni na
3: lasi
0: oy
3: ampo
0: bo asana
1: elo
3: Hello.
1: Yes.
3: Mambo.
1: Poa sana.
3: Ngira nga madi girl David Torini.
1: Mhm.
3: Mbona nasonga?
1: Eh.
3: Ayo ga yanga wale mo ilo ni rigito baba la.
1: Eh.
3: Ma hele jaji.
1: Mhm.
3: Moro nga munya?
1: Eh.
3: Moro nga musi?
1: Mhm.
3: Moro sindo ya?
1: Eh.
3: Moro baba la ibo ni rigilao?
1: Mhm.
3: Mo mama la.
1: Ah, ije kya?
0: Then we're going to end the match today. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah, sure. Ah,

0: ye ka ye ke di tambile mele na gre sha ka jo ka nyo na tambile mele ara ala ba lunga la lege
1: tambile mele
0: a jo ka nyo na tambile mele ara la ba ka bisa no la ba lunga la na sa ga jo gi
1: yes kanyi malisha
0: na na di tambile mele ka ke esile ga jo ka do ma re no lungi
1: yes
0: o lunga di bo la lotu aleke do na tambile mele o re yene jela ni ngata ma jo na de app ni jo do he enemy de maxwell
1: kabisa
0: o re hi ana app ni jo enemy de maxwell na abo jena na boning jo na fasi
1: yes
0: yitu mi yo
1: kabisa
0: kelo shisa ngina nimi sikino alanki dogo tangara yudo na network radio
1: yes
0: kake ashin ne meda dino soiro kake menya malu sido len rabia na app
1: yes
0: na kitum yuara bra koden
1: kabisa
0: mona go play store ke app store ni download na app ore ngibini ampa ngwa si en korupi ni mpaka kaulili jitu jitu na app niki jo
1: ni
0: media max waves na kake dogo tu adam dorobu olomon esankapi
1: esatano
0: ni mshugunye ni wona jingri sana ngijo doi enenki gwana
1: oramati
0: Bella Marie.

0: buisang ka yan na siya. Damayan na yun. Kito rin po, Indonesian.
1: Tinebo PK Leleon, a.k.a. Saita Queenie.
2: Kaya kyo siya murugan na aranggaran, tatanis, murugan na ibala, murugan na rasa ka research. Allah penyo.
1: Kimaki, nikingwa na resi ya solo shole Kenya, tenebo weni atu angkisho.
3: Kure ntuki na gira armasa ya lao, neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye, sagi.
1: Ti atu anga Kenya, M.I.N.F.M.
3: Jage biya haku, o senetai, lagora rukasilino, ibiso jeso jagora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kitu.
0: Okio longa juma tatu. Perabeki juma sara manare mirosho so mwana eni kada kinyo.
1: Mika Kenya, ere mamaya. Ndoropo Lomon, Temayen FM.

0: live Oten Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
1: Kabisa rejo mbara na sagira na kabudu galen mun danadi sharadi sa jiga sa sita
2: or
1: na grado anyo doru wolo mun danadi shara tarama ka jiren go na jene box
2: eh
1: mudosu ku fasta ne gira na ke aludu gairo kuna sa idena dama
2: yes
1: chomo kama ko ida na gado nya star 666 hash na box ya ja
2: era ile
1: mo
2: re globally yo
1: ligin
2: di chebolto
1: yes
2: di injo option bi ge mbe sa pin
1: yes
2: na di mohamaro le solani
1: e bai
2: na
1: sene gura le ningoni pora grana wala ganye bogo na reform munado ne bro na ji ne box
2: di
1: mo na si do anoto
2: gabisa
1: di ne mo si xomar so na robiani ene na gada kul gay kenye bo na di na sa sita
2: ni
1: bo na li ga di ka pa ticket na di no
2: ari do
1: yes na di atwa ina box ma ga kidogo do ndo bolo mon mila mari

0: la kholu ya regelwa no taula ya regelwa tor mari le christ den tash tenebona tenebo kanisa o tenebo elaisop talk
1: Asholi kejiro producer Amos Boy urko la karfara dilo sungul da ba yosa sere na malaga ni rato monosit digra na ke abudo kala ni wona kuna side agra gaje gol to ngandi liko shino
2: ngudi ramati
1: yes lo ngandi liko shino ngudi oramati na da kuna side
2: yes
1: ya ulo ngandi sindise ya ulo like ni langa ngi amu ko bo o sigi langa
2: ka
1: la like ni
2: kabisa
1: meningisho ya gila muna like ni lenye
2: like
1: ni aje na sene nanu eh ara nasi ya kunyo
2: lakini
1: yes
2: maro shingi
1: mweke
2: kwa laini mzuri ndi apare kusikia
1: yeye baba epi yeye mugaro ningisho ndi asije na nikaja
2: ene
1: yuni nare urijana jana msaje na ngura najenda box tangalo dokoya sio moduka yangu na ngura si
2: yes
1: banya star 6666 hash
2: like lor box obo box ile lori ne woji
1: yes
2: lor box liro nyoro da la ndio na jana ninyara ready machine ndi ndogi ninge option mpesa pin
1: yes
2: ni big
1: yes
2: ni ruwa na ndi mahamata ole solani
1: yes
2: yes
1: kabisa kabisa ya ulo ngale kwa shingu dera mate ale robe
2: yes
1: ndiata
2: sigie vizuri
1: na
2: game nasai
1: nda zuri kabisa
2: yes
1: nda zuri ulo ngale kwa shingu hii
2: Ngudaramati. Aisho nganyeti.
1: Yeah, baby.
2: Lo lemi ningi show. Lo nakiambia fanya hivi.
1: Yes.
2: Afanye homework. Yes. Mayen hello.
3: Hello Mayen.
2: Mayen ina.
3: Habari ya Nairobi.
2: Mzuri.
3: Naongea na James kutoka Mrua Nyondo ile show. Nataka upige mtu akaapa Ngudaramati. Anaitwa na anaitwa Dickson Londwa. Anaona mpiga ngodi rama tayari nikusi jana.
1: Amekutusi kwa nini?
3: Nilimwambia acha nikunulie chai akakasirika akanitusi bure.
1: Na yani umemwambia tukunywe chai akasema sitaki.
3: Eh, na ile nimemwambia kama utaki basi aenda nyumbani akanitusi.
1: Ehe.
3: Haya leo vi ngodi rama tayari.
1: Hey, hey, hey. Yani juu alungani?
2: Kunywa chai kwa bili yangu.
1: Yes.
2: Niki baki nyaitusi.
1: Unataka nwala gajo? Kwani mmeona siwezi fikia chai? Ngozi ndio maana chai. Ndio mabaiki.
2: Mabaiki na nabieni.
1: Nimekuomba.
2: Eti?
1: Ile kama anajo inaji, naona nimesema yeye maro chai. Ile aje mabaiki? Ile aje miara. Ah ah.
2: Maro.
1: Kadri ngai dolta ile ngai la rojo, tangalia na singa ngai nyo. Chai.
2: Ni baki wewe uko tu simu kwa sababu hiyo.
1: Unaona kama mimi ni nini? Unaniona aje?
2: Siwezi fikia.
1: Unaniona aje? Kwani kiwa na mwili yangu hivi?
2: Nakaa kutegemea ya mtu?
1: Naona kama shehe yako ndio imenionyesha.
2: Imagine.
1: Eh, orgua torono.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa. Angaje ine ya marwa mengine ya maraba yangu na maraba ligirana.
5: Engudi oramati.
1: Sasa ndio naji doi? Mimi ndio kwa nipesho.
2: Alafu na know how to appreciate people.
1: Yes.
2: Ba nyina gele jala rwani da do manyanga ichai.
1: Ni jodi yash ni de bai.
2: Yes.
1: Mi dikala idi lo mungu. Alai da lo mungu mogoleng. Apana. Mhm.
2: Mayene lo.
6: Hello.
2: Yes.
6: Yes, se yangini.
2: Eo.
6: Sasa.
2: Wa sana.
6: Yes, ule kugara ilo. Ngabriyai.
1: Ngabriyai.
6: How are you?
1: I'm good my brother.
6: Yes, nanu no le kuga.
1: Ehe.
6: Alonya rakaila lor kijana la yuni wotu se mudia ramadi ah o senera ni ngore weine di Alonya rakai era golo buruta sohira lo jalai Era worori Gelo worori negri gate aja na asina na na milango meni gate na imuni Yegi ti ba sapu boga na jo na asina no na be ore nele aja na asina no ele rungani ele tera fa jo tigla na gate Dijoro ninya gera retokol na mairo grevi gei.
1: Ho.
6: Ya jondo na mairo agele ele rungani ele masa ni na baje na asina na amuni na na ba lai go to na ba lo to ayo jala.
1: Ele do bura ga lerori.
6: Eh.
1: Ehe.
6: Ya ke jo na ba wore na garama na ni lagi ke na go na ele rungani oluru na ro na gei.
1: Yes.
6: Ya ra binor ke jana ingere are ne nyoteni.
1: Na ngamba ga opyo.
6: nyangamwake nyabigiru gosolo sigiria olonya rangai olanagada nyago nanga nyagagi adu urgido layo mushara olonya rangai bi bai garamia na go gate
5: Ewangan Olo Show.

0: akitiyo yuto ikireta
1: enchangolo
0: lelor kurodo lino enchangolo emesandi tumorere nikitumindua rol chomati nikiotaro nikiretoro enchangolo
2: eremayam
3: Jola ni mwani K24 TV.
4: Yes.
3: Kwa nato yite mu K24 na rank K24 ngewe nisi dano li. Na pili mwaki ngwara.
4: Yes.
3: Mudo yite dakoda na ji.
4: Enepang.
3: Enepang.
4: Yes.
3: Wala piyara na dakoda na ji enepang wala ni mwani. Na narimu ya sikwangu na inyo.
4: Na K24.
3: Yes. Kayo nguwa pili ngwara. Tudumai TV no kuna semu yi tara TV ni eksasa. Tara sando na ji da ra scanning.
4: Yes.
3: Nje mana namano mba tashu.
4: Yes.
3: I just save. I save na channel
4: spot. Kabisa.
3: Bas, wala api
4: Ego save?
3: Yes, scroller. Scroller ke bundle pang.
4: Yes. Te jenga adwa. Nguru K24.
3: Ndadoi. Bundle
4: K24. Yes.
3: Te jo ke.
4: Ito
3: mwaki ya mwara.
4: Kabisa.
5: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende eno osaenda keshwe
6: Mayan FM
5: kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo inabisha na
7: Mayan FM ewangan orosho

0: kabisa kabisa kira ka boduka kira dia ohotwa ngundu ramati kuna sayina da malaini ngoni eh nda segulo ngando ile kosho ngundu ramati laini ngoni na dama mhm mhm tia kila ngani toi akaye pale
1: kabisa
0: mhm Ndiyo mugiaro shinyo?
1: Ndiyo ramati.
0: Yes, niko yes. Shaudu kwa taronora.
1: Kabisa.
0: Amu, mm-hmm. Yada luwana giri kuwaki.
1: Sana.
0: Na, toroko.
1: Toroko.
0: Yada luwana giri kuwaki.
1: Toroko.
0: Na, leme?
1: Lemisha.
0: Lemisha.
1: Kabisa.
0: Na, lemisi da insi wala ini ningoni. Kabisa?
1: Yes.
0: Tala msa chekina aludu kwa ngura na jina ya boku sara ini ningoni.
1: Yes.
0: Shomo naduka ya ngura na sina ngura. Nguwanya na star 666 hash.
1: Ilegele.
0: Si atanyo.
1: Ole
0: sulani. Ole sulani ya
1: Ile.
0: Ara box ile?
1: Yes.
0: Ah, hiyo galayo kwenye box bol dola jo.
1: Ironyora.
0: Ni nyara ara doi itibo toki atwa. Piri mogu doi gurana.
1: Yes.
0: Piri nasi doi enki toki wala ini mwani. Kabisa. Ya ulo runga liku washi kundera mati. Nda shogu la runga, nda shogu. Amo kira wabili nyana kai nuna ara nkema. Na kai nuna ala
1: rama kudumu. Nda sngai
0: su hezi.
1: Masuizi. Mayan, hello. Hello, Mayan.
2: Hello.
1: Yes.
2: Mambo.
1: Poa sana.
2: Owa.
1: Niko salama.
2: Oyo langelengeleng.
0: Aranga mwa.
2: Lona ni nyita mwe nyera mara.
1: Mhm.
2: Ai ni wose lona wo jene ngira madi.
1: Ee.
2: Wai lona ko rari.
1: Mhm.
2: Kai ni wose lona lat ni duriando gidi.
1: Mhm.
2: Wa yene me bam.
1: Me bam ubi.
0: Waleroi.
2: Bai ya nadi na wo jenzi ni nyamara ri lagni wo waye.
0: Ya nejo ndale kiki de marana ne raga moro ya ruaji
2: e gilingi sangang na ne na ne amu ngwe ne gilane ni mi yo wad na ngi ngi wad paya musi
1: den urmi na gire gira ro
0: ne guret
2: kaji mayu ne kaji baiga kula ba na loin
0: ha ya mo
2: eh
0: na lo sojo ro mo no ngora ya jangani na sala din
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha
2: ne gele bay paye ngi
0: ni oh
2: mo na yon nyaa na mamran
0: eh
2: eh e jonda da ngayo do do shundare
0: eh
2: eh e da na ngayo needi
0: ho
2: e mo fi naam ko lawri no mamran
0: ya ne ngayo na marara
2: yi
0: ne aje shundare bi
2: e ne shuga ngayo ndare
0: oh ama daro bayan
2: na ay ni da jam kan nyene na lalin do mon ungwa
0: ay ngere na de na
2: na do yanga yin yemi wina na sana ngayun
0: oh
2: do yanga yin no hidi boji dabuti
0: oh eh ala ko dip
2: no ngayun mbay ni ari bumwa
1: aha
0: amari ya gaisho moru shugundare ni ay no woshi no ko dip
2: ah gata eh
0: eh netwa ni na gishu ma ba na baiki
2: evan ne bi evan ne bi de gari am rangayun ni bama mari radi ni wa gen nyamwe
0: Ego kwa kutipa, ya unwa ke mesi dena, mempelo kwenye hizi. Ya kasa ba ya aje mesi da ya lo kwenye kake. Sawa, ashe. Yani? Ya yanka yu ni?
1: Miningisho.
0: Kwa kilimisha. Sawa?
1: Nije minde na kwa huma ufina
0: rari. Na uoshi. Amana naduwa ke...
1: Yes.
0: Yes, na nare. Nije nduba.
1: Umarara. Kajisi suduri yagi. Neyeru.
0: Nelorva ashe. Ambayindi.
1: Ayera. Ejelilinye.
0: Mara wana gara kayo ni
1: mayol engudi fa be shuku ndoiwo
0: yes
1: yes
0: na ganya na ruina rosho ndaye rosho na giyo
1: yes
0: na na homo njidwa enje
1: angefanya kitu kingine
0: ara dunya sa ingine ne
1: usi giyo na ganya
0: na homo sa ingine njelo kenya na ganya ngilo njiyo wanu
1: eh
0: kusama kweli
1: lazima urudishe kiboko
0: kenya ganya kage kiranga sana shaba lengudi
1: yes
0: na ngo na sasa mwagosa anga saba
1: hapa beji my glass
0: ndo na madara mbala ngudi
1: yes
0: to shengi ya amani kishoro nye biblia nejo enare amod dalto lengere
1: yes
0: enaro nyo amodai dalto lenyo lengere ne ngudi ne gaja
1: nera
0: nara amu sebra biblia meje enare amadai
1: yes
0: kebore amadai dalto lengere ne ngudi ne gaja
1: nara
0: nyaga nara manga nyawo shola dalto du kwanza
1: onna ori ndiye tare ne yeru mirangeri aroron kon na ibogira ngon aje
0: ne wori yiba ngolo nyor hankai
3: Torone rovera
4: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitu akangaye ine ya marwa menenda ya maraba gwa nta maraba ligrarna
5: Engudi oramati
0: Ora yo narali pala maro lwana ba lo nyara gore gile debi generali
1: Amugile le bona ri
0: Nakeng ne gwa ya je mikishinde na kenga rankarne Yesu
1: Amen
0: Ne ma angura Allah
1: ku
0: enemenanga da bashi obi
1: kabisa
3: Toto na
4: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menginta ya maraba wanginta maraba ligirarna
5: Engudi Oramati.
0: Wale jene jale ngulikira naka buduka adini teko nasa yuna damata mwajina na World Cup.
1: Yes.
0: Nena? Na World Cup. Mimi ara wasasi aje kai ndo. Uona hadi ningi njoje nafasi TK24
1: TV.
0: TK24
1: Plus.
0: TK24
1: Digital.
0: Paganyo wasasi. Shida iko wapi?
1: Hakuna.
0: Kanyo nani ndo kiara? Piara ngare ndo koshoge. Niki jokiye dunia ikiwa grao.
1: Na sisi tuko grao na K24
0: Live Stats.
6: Messi ga grei boya kanyo sa day watch.
7: Ai boya do ina na K24 Plus.
6: Kanywina.
7: Ah, ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
8: Your choice.
7: Series.
8: They're rewriting the world order.
7: Sports.
9: Okay!
7: Memena nage, kera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
6: Naseba doi, na kanywe lagi.
7: Ai, miure, amumiginda laguni airogi. Atakumi.
6: Mongo, yu nijue pesha ge?
7: Ai. Menano doi na aligi melag ninye hata jaga mgayu downloada K24 Plus sai nindobira enkolomino.
10: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
0: Kabisa na dengu na jene box
1: kabisa chomoro nya star 666 hash nela wo ala sulani tin la gilu or box boot ya or box le otiri no di ore bide pare gelo ni rwa nengjo option mpesa pin ore pipik utakuwa either uko mshindi yes
0: na ndio sio na ndio sana sasa line ngoni na de tika solinge shilingi 5000
1: kwa
0: lenta the system kwa sasa sala gero ni gaja tuwe saa saba
1: kabisa
0: kujo shiwana na usha saa
1: nibelekeja mashini
0: na usha saa nibelekeja na uri nyeti kete elf tano wa mungu mwoleng basi kwa hade tashuroi
1: yes
0: usha la usala ni ya muna inakigula nikijo
1: ene ene box
5: osinkolio lesa teatro mayen fm

0: kabisa na jeri mbana rekuna sayo lani mwikira na abudu kwa lani mwende kuna sayo yi ena dama
1: yes.
0: Eme inga sayo bunjida angasapo lani
1: kabisa
0: hai rauni yedo ye nyo
1: eni baridi tu
0: nkijabe na sili najo olupishila ndurara sili kajo nisho na yu lani
1: yes
0: neti pakana siriji mburu ya mbara
1: kabisa
0: sili kajo ajora na siriji mburu
1: najua actually itishi hoteli naji nimburu ali kajado I tell you keji nimburu
0: nimburu
1: yes
0: meenge ma
2: Maya FM, ipnabo ompointi na abishana ewangan olosho.

0: nana di ndo kirijo skiza tiyo ndo kilo shini uhi simu ini wajo kijira nado simu tuut nilo dumu aluru wali gira ushogi
1: yes
0: nani njiru skiza tiyo ashu inspiration usingolio eni hata na motivation ana yana joke ingira weni yes
1: hata nyana luwala long
0: yes ndo kirishi mshiru kulaga mwana
1: mwana dala wangitanga yebae
0: yes kabisa ya do kilo shini uhi ni guru nara muru nga mwana nado simu yes kaya wari yara skiza tiyo na milo siya guru humo kwa yore orore T 2 3 1 7 5 2 3 1 7 5

0: Songo yore jengo nganga ngamora babwa. Oh ne man. Hey, gejila marti.
1: Yola jora ba peyani na lo songolio.
0: Ehe.
1: Songo yore jengo nganga ngamora babwa.
0: Mhm.
1: Oh ne mai. Kumpe gejilo yaba oh ne man.
0: Genzi no jito. Ejo wonyo ende mai.
1: Mingira na hii ya inigilo, singo hilo vizuri
0: bwa. Yeno na jemwe ndema hii.
1: Nijia nana hii jiri ule mati, wewe ndi huku sikia.
0: Aya. Songo diji mwenka ngang, amura bawa?
1: Yes.
0: O ningaja?
1: Nimanyi.
0: Nimanyi.
1: Songo yore diji mwenka ngang, amura bawa. O ndema hii.
0: Ubeki ningoro shino ngare tofauti.
1: Kila mtu anasikianga vitu yake.
0: Nashangaa sana huu.
1: Ehe.
0: Mejele mwati nija.
1: Ehe.
0: Ala nyarizo ni ngale duele mwati tini mwakele yes. Mwati.
1: Si mtu wa kusema hivu.
0: Kuna duwe tunajua aezi.
1: Hii naya aezi.
0: Hii haiko kwa akili yo. Hii aezi kuja kwa akili. Owang amuraba wani tijimwa.
1: Yes.
0: Unanengaja.
1: Nimanyi.
0: Nimanyi kwa abiki na hati yangu. Maa jinga kikire kaja. Unapata?
1: Hey.
0: Hey, so. Inazamanga hivyo ndugu yangu.
1: Tuache kusikia mambo yetu.
0: Acha kusikia mambo yetu bwana. Hii nayo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Nada unaje kumwambia mbaya. Tivilo kaunti nalo.
1: Yes.
0: Mambo imekuwa mingi.
1: Mhm.
0: Dola jo nina nage swearing in nalo dogoya.
1: Yes.
0: Swearing in inaendelea pale.
1: Mhm.
0: Ya mambo mingi.
1: Yes.
0: Tenaro County la, kikirana Naro County.
1: Yes.
0: Mugiro duwa jo lolo minister ni kumoku. Ngejugo?
1: Yes.
0: Wero nage jabo li serikali ole ntutu.
1: Mm-hmm.
0: And it's nice. Kakwana danga alo, adolda aje gira hibu anna itirin shakulia bana guli wa lingi. Gira jo Fanta, o Tasca, o nini.
1: Adolda adonga na goji.
0: Adolda na gira hiri fa tol tunga naka.
1: Yes, adolda adonga na goji bugori Fanta.
0: Mm-hmm.
1: Fanta imeapasuka.
0: Nimbaya, nimbaya, nimbaya.
1: Hiyo ndaka jo, labo wenye siyasa by the way.
0: Mm-hmm.
1: Labo wenye siyasa.
0: Adolda jenzi, sadeke jiranje jenzi sanangalo.
1: Kira jo, kira nage, enda munuro ola pa jenzi.
0: Mm-hmm.
1: Le 2024.
0: Mm-hmm.
1: Wetu raitie. Shuyenye
0: mhm
1: abalo no runage bomivu kadha
0: yes
1: ejiro yegera nage inasiai
0: ndari
1: yes ndari niti kitam onit
0: mhm
1: elaba
0: keldu nago engolong ya ramisi
1: engolong ya ramisi
0: yes
1: nikidolda ngole agiye siano ola rikuk
0: mhm
1: wepa mudwa jo kedire ne bojenzis
0: aha
1: kidodwa ngole rungana lo jolo Kalonzo Musyoka
0: mhm
1: lo kijana wa Malu
0: yes.
1: Eti ngole ni chanake graju tuko pamoja na jenzis.
0: Naro duwasi toki arudo governor ile county ya Narok.
1: Yes.
0: Jerejo mudhubutu.
1: Jaribu.
0: Jerejo meare maandamano ya Narok.
1: Yes.
0: Musao.
1: Nikitudua wa long orais. Kitudua wa long orais.
0: Mm-hmm.
1: Graju vewo shildu ngana nkibogoni.
0: Graju vemuni lewa?
1: Yes. Jerejo kivunja sheria.
0: Mm-hmm.
1: Kiboko.
0: Nafaku twangu. Twanga ao.
1: Kiboko diro dwara ezi nyelungana lojolo lo senator Medhu
0: or
1: kolega ga opposition leaders.
0: Ile jonje ke pamwa kure nebo.
1: Yes.
0: O Gen Z's.
1: Mm.
0: Ah.
1: Ba kumoko leng.
0: Ndwara sida yo leng.
1: Kumoko mba. Ne granja serikali yediaga serikali Murkomen.
0: Mhm.
1: CS Murkomen.
0: Mhm.
1: And the rest.
0: Mhm.
1: Mut woro dongalo gil sheria.
0: Mhm.
1: Viboko.
0: Nironye.
1: Anyoroshu.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Wow, mba kwa nana hati hibu ya nani kito
1: yes.
0: Alde
1: yes.
0: Kaki kira hidu silika jona kitu message yani. Amunu shi kitu draa kila naga ngajelele rama yano.
1: Yes.
0: Naga ajo amani mbele.
1: Amani mbele.
0: Kwa kundumisha naga sirani nsula kila naga ngajelele ro.
1: Yes.
0: Tudumisha amani.
1: Hmm, nimi kinyo raha mitu mie yoga mu. Yes.
0: Mm-hmm.
1: Kinyo, tusikubali kutumika mu kito doa welong orais.
0: Mm-hmm.
1: Kira ajo keri lariko.
0: Mm-hmm.
1: Na kinguwa lariko ni ngere nyana tiang.
0: Mm-hmm.
1: Nelo tu ingoro ngero kolegeranga na kalak.
0: Oh.
1: Nisho siere nisho rupangai.
0: Mm-hmm.
1: Nijoge endeni mushambulie watu kama guns.
0: Mm-hmm. Mbaya.
1: Kila ajore lelariko kosira nena ba.
0: Mm-hmm.
1: Hata wanastaili viboko.
0: Wanastaili pia walete watoto wao.
1: Yes. Nje ya udinzi nje ngere nye.
0: Kakure pa kitu lariko ninyo penyine weji.
1: Mm-hmm.
0: It's well represented.
1: Yes.
0: Mm-hmm. kama amejitoa
1: yes
0: nedola jo isidai oleng kake ore duo naido te yoko kajo nanu medorne na nena ina maandamano seriani
1: yes
0: duo kake tenkaraki na memory ola damu lapa oimini nkishu egira na kaangor haki
1: yes kake tudumisha amani
0: kake pe kidumisha amani mimi ndio hapo aitoki hapo hapo na aji kibwa shule tungana siadi
1: yes
0: kivara
1: ama hiyo jo dima ben ndio hapo zurar kulekai
0: of course
1: me worth
0: kibwa bose nyala mali
1: yes
0: you know amun nane daro ore bindaro nyala mali ar lugai apro because the previous time aba maandamano na bayegi nemelakwa
1: yes
0: nari jangapa nanu tangarage esiai yake duo olomon
1: yes
0: parmo yake ndai lomon
1: yes
0: kage nira tro berari amo yewa orule esifo la jinga
1: goja
0: didi ya twalewa
1: guys having kuna ri maandaman
0: kumbe kumbe kera ngai agenda ne menda ni yoloye
1: imu tabai ala asoru lomon
0: ngeni opo
1: yes
0: na ngeni otoni
1: yes
0: my friend jinga ya twalewa
1: yes
0: nor dara na dara ololewa kebagira agenda agenda ni yewi ni kaja ni yola ajo ninye
1: yes
0: ore bagira nda agenda kumbe keti kulia agenda si mi yolo ti
1: yes
0: ora agenda doga na ti dialo ni mi yolo ye na ekiburi di atu ake ne bojo
1: kera ltungana ko eto linje haso
0: 5-10
1: la haso le eto
0: fo na ke yoloro
1: yes
0: ore bega manna kai goji ara de ro ltungana ekiara ke ni ko rubo kitoki
1: yes
0: ni ndo ni ajo mwisi nele kidogo ni ar zaidi yango kebosi rogi mali tiatwa yango na bahati kiatuo ni kibonwalewa ni kibonwalewa na yango ndio wale la shebiro le na agresho story soling
1: yes kegra go active oling
0: agrela la go choro le tolde kan kunni agrela la ja go choro oling na idoro bu ko lore kan le awu nyol choro ndo ngali mi
1: yes
0: na granya ga ki oling
1: ni so lagira na town
0: na da yesimu
1: yes
0: ayasana nungi di video baro magi ayin nyati agandai
1: yes
0: kulo na ajwa rasate lolo duole kaja
1: na nadu endo na rasotu
0: osasine ndo na wanyo field
1: yes
0: ya yati
1: ejo
0: mengora na simu
1: simbaya
0: simbaya mea zorna na simu arana
1: urgidi ashe
0: ore nana urgidi ashe ore le
1: urgidi ngoni
0: tiyo ngoni ele
1: tiyo
0: ngoni lembe urgidi sewoli ele
1: yes
0: nana lola jero choro ling
1: egira negira apo nyua
0: apo ina ri bwana ari amario ling nemera ni nyoya
1: yes
0: nguru but kwa bahati mzuri kwa bahati mzuri kirina galewa ngende la duka nelo ngenye la ile amore dine kombe milomen kumbara rena group imefa bilo maandamano we
1: yes
0: fa bayara yel jordan no garo kun liga maridi merayara nde group na gata ke miarayu
1: yes
0: karana na nopeny lejale kale ngor ora ninjari
1: yes
0: ay ore lele ande do ni ora ganya lele mor burushu lele na lwani sida yele ore le uni mutu mzuri tu otiaga ndaga birtani kiti ka gore kuna yok na wango na yok amagi yolu na ninjara do bengol na ngwa jayi yola ge
1: ne gira genji ngor reti zao zao
0: gira ngor le gira le a shep shep ne gira agal dro kula ge de siadi ore gal dra kolo ga don na jago lole ajaka gal dre lele kula ge
1: Niti ye busy.
0: Ai, he bwana. Hey. Pas. Ndugulai. Baada mzuri nele la maran jare. Na kila mtu leo yeye group at least alwana kwa kuni ongon.
1: Yes.
0: Piro shau benya rumda mara. Ai, na bara wala na jeki bro. Takongwa na huyu. Direct lele la sherele. Huyu ni mwizi huyu. Ora leno rubrisho ye lele bedare. Ijara na rungani
1: ndoi ya berangia
0: wacha kulalia maskio necha nja mai warka kaiseke ayola ini mbaya babu ndo ringa ina pe mbene walonyo rekore break ne bunga na DSM Jabe Street ngobi sema ya NFM
1: nilodu
0: ega nolanga jo era sankai so ore maandamano gel romba kumo
1: yes
0: number 2 ebono rungana lar guns
1: yes
0: lobo nu awe angarusho njai take advantage abo nu aprondo kiti ngalunga na mali ne egile ndukai ai take that advantage nanyo ina movement e Gen Z kage in real sense elaruko tumito
1: neti aga la dilo shori nguri oshola ajogi engolo
0: erabirabale lola na ndukana strip tiro sebe a mekini oyoko ye
1: yes
0: kitabo ngara ki biashara mge bongo ite biashara Iron long ake mani ya ira sadil nikiruka shairuka yani kuma mbana oroi na hiyo la lugha lino maisha gino longa maandamano
1: je gore reni koko
0: na organize jamani na abu arne
1: yes
0: arna kashi ngitizogi na yoku orankarosho nati hatua na maandamano na mba kumona hati hatua
1: yes
0: na nabajo kori bukuda nkaji mirake garantia ajeni amani ya dago memuto
1: yes
0: mirake shu ajili teke amani ya mera ya amani lalo lino
1: yukujilo kila mtu na amani ni ada
0: ya abana Kira ulang kajian tanya.
1: Kabisa nikiliki nage yola iningo ni mba sidai na njere. Jiri niu nage nila suja World Cup. Nage naloto dukoya. Nalona iting ndarikini tomon onaudo. Ela hapa likeji ngera. Jina nage lele koleng. Ilo nage arumine na babo kine munage K24 TV. K24 Plus tinebo nage K24 Digital. Shomo nage to suje World Cup tini a predictions. Mba moj na wito dukoya nage a World Cup tini wiji.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Nikiwa yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitu. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi noreli dia.
1: Nenda serikali
5: enne lero.

0: keji Melody osingolona gele DJ Queen eh nanu isai na lanyor engai
1: isai kuna
0: namayiolo amu ke ore dalili enchan kiretoko mpaka nikijarashare na Nairobi inakaribia sana
1: kenyi kwake nelotu
0: ake kunenyeko baba nijo imeenda imefika
1: yes
0: eh nanolona jara gra pia na mambulinesi rikasin rawar mambuli ndishu wote war mambuli no
1: noshe ja tolu enchan egira iltunganak atolu enchan kai
0: megira iboy osiara bala kula mambulini meshikiana nabo
1: rave bala kula mambulini asi
0: nesha
1: neku ore siri na vimbungubungu lewa ajoko uji menejo shesi ragir mambulini
0: ragir joki mefabe ato lor mambuli fole biji banga banga kidogo
1: joki amelong ode urmambuli lole ene angar
0: yes
1: orake pe kidolu mwanaume mbarake
0: arake
1: peki shaiki ake ye ashu nyangu angari kakore mwambuli ole urmambuli Mirusuno ina.
0: Right, niki kila juu karibu sana lini mwani. Yola juu round tanga mshuki diwa kabisa.
1: Yes.
0: Ayo male malizia naga no hisa yanga.
1: No hisa inage ya majioni joni.
0: Ya pae, no hisa inaga majioni joni tukielekea elekea.
1: Yes.
0: Kweli, na kumbaga mba, kidolaga mba, na jine siyasa zangumoku. Arana na too much. Kila mali, siyasa.
1: Sahi kila mali ni siyasa.
0: Mbaga na marita, raraga ya raga kalda mari. Jidal de two time, jidal de one time,
1: yes.
0: Jidal de, you know mambo ni mingi.
1: Na kage, kila mune la odusa be, geloro nga nyuyip.
0: Haki enye, constitutionally.
1: Yes. Kila mtu nga la haki enye.
0: Right, nobe yi geloro nga liyip.
1: Yola jara ke jove obo eno shiri shatana, kegu, kena virubayi ya ninge bante ni ungirwa. Ye. Ye de. Kage, squeeze, mekura vezi shio nabuwa na mu.
0: Rukolo nini yegira ya magila wama ya nikolo nini.
1: By the way, adu washi chief.
0: Negusa ya nando mwono wa lasha like.
1: Negusa ya nando mwono.
0: Kajani wambia ukweli. Ye. Mala ya warawana kira ya magia majine kuno ologi.
1: Yes.
0: Ure saa ino mama. Walasha lai mere nijo kino mama saa hii.
1: Yes.
0: Jie nkabande nyela anabagi. Tiaji.
1: Ayaji.
0: Anangai. Ya. Wapi.
1: Atono hii ngoro chiefs kuingine. Juzi tu. Lelo le. Yola ajoro shite kanisa. Peyo nduwe neputi or pastai. Kanisa. Na keo shoshi yunguwa.
0: Yes. Ala? Keo shite kanisa yunguwa?
1: Yes. Keo shoshi te kanisa kura.
0: Ok.
1: Kuna kuanga na kura mo. Kejo shi. Ara te Bible. Ita ya ba ewe neto shoshi yunguwa te Bible.
0: Kumpe?
1: Rabuwe nerenangayoki maila pare ne ngopiro erenangayoki juu
0: yes
1: neji mtu mwenye itamwangukia ama something so neko oroshita kanisa na kiruhusu no besi uchaguzi kesi agel ndongana
0: yes
1: so huyu mzee kajoro shele mzee kegra raenda saidia nyana kajoki ama rada neko ti mbelembele iti mbelembele yelo logra juu ni agor pastai yes ore dibe abaye kanisa nilebi ngai pi aserem
0: yes
1: kushinda lungana kolega ivogin kai gora ke pe banguniti na anisa ore mbaa ni asira yeti an
0: ore ntun
1: yes neku saa zingine ore pe kidoli yeti or perere
0: neka gire ngasi ole
1: neki ngasi aju kwani
0: kalo diele
1: huyu ni nani
0: loi muruo
1: so siku moja nejige yon nara ror pastai da anisa ni bangulewa
0: ho
1: yes, niba ngulewa duo ajitoza. Lo yu, ya nasi yai.
0: Neji ngulewa nkwanja.
1: O yu, ya nagisi yai yari.
0: Yes.
1: Neji duo mengura neji wale. Ure rako lo lewa la ganisa angbo.
0: Yes.
1: Na lewa lankanyit. Lewa sidain.
0: Yes.
1: Medisi oligi jenra yala amu.
0: Oliongara.
1: Eur kiminjali ya na aa. Ora amu ki sidain kuloro ngana po wakina rakula lang. Maisho de oriyo ginyo.
0: Ko.
1: Yengugo.
0: Yengugo.
1: Yes.
0: Ah ya.
1: Neoshi yengugo da ganisa. Neji tokeni lolo ilawa ari
0: mpanga bo
1: yes lolo ilawa ari lo yunyo
0: olorika
1: anasi ai or pastani
0: yes
1: ore lele ne randomono kare juka muna nishika
0: ayayayayayayaya ne rigore kanisa
1: e randomono nikiti
0: yeah
1: wembozo ne yunyo orpastai.
0: Neri ona sana nani senye?
1: Yes, no ona.
0: Kiara na ilogura yara ngolekai kagore.
1: Goja, goja. Neoshu, niteruni ajo sasa maregele shoduo.
0: Yes.
1: Leldol deve lole na leldol oleka.
0: Mm.
1: Tuenda kazi.
0: Mm-hmm.
1: Wore ntoki nengasi ye ilungana li nanisa.
0: Mm-hmm.
1: Wore oladuo le.
0: Mm-hmm.
1: Nirwe gelo ni nyento mono genyana. Ye.
0: Ehe.
1: Yatu nyeworo mereje nuina lejogi.
0: Oi.
1: Mereje nuina lejogi. Ishiye ngito bozore lde. Aa. Yomenda yobogirade?
0: Mhm.
1: Ye, niri amari kengira yuguru ko online.
0: Ay ay ay.
1: Erjinga kengiro bodorne su jengiti. Ye.
0: Narumrana.
1: Yes.
0: Narumrana bu.
1: Yes.
0: Ne yole nesra.
1: Wara ne ko njaga wa shiriki ngor. Neji kemuru na ranyangiru agenyana. Pa yo. Ye.
0: Ye kasa riyana langoben.
1: Yes.
0: Iji iramoda kuna kitu apogirade.
1: Oyiro ndo ni jojo ndo yole la bayana langu na pomono genyana. Mera ni gas radin.
0: Ya rai. Maroj no.
1: Ye. Ne jor pasta yi konji. Ala du ra pasta. Pasta to be. Ye.
0: Aya.
1: Ne ji konji?
0: Mm.
1: Eno ron kurai uni.
0: Ne ngor kanisa.
1: Ne eno ron kurai aja.
0: Uni yake.
1: Uni yake.
0: Mhm.
1: Ora ke be buguni?
0: Tia ron kurai karibu aja.
1: Gumok dungana ko dia na anisa karibu sabini ana mia day. Yes,
0: leru ninye uni safi
1: adults ramu kera do shi sa no shi anisa on kera na ngasuni kage ore ne ngugo na adults ko njelo ruwa o shingu kage ne rumo le ngura yaja
0: uni ake
1: ora ke be buguni no do na kurukurisho ne ji ai el oldani do na no shore ta gura na jaga ngor endale mi ndomono ke nya na gura
0: Naja
1: nerir. Naja modai gas rarin. Apa? Ye.
0: Ke bugan ngamera.
1: Ijo ndo yo lele muru ku shinda ngiru age nyam. Nejo narog duana na romiri yele le guramu.
0: Nije do shorta nanu.
1: Nije do shorta nanu.
0: Ka lele.
1: Ora ke balo li vulien ndo monogi mu gara gi dialu. Naja demet.
0: Naja mena ni gibu nalu.
1: Mena ni gas rarin.
0: Ore ndo ya doga ya oleng songoi.
1: Mhm.
0: Orole.
1: Yes.
0: Olera.
1: Yes.
0: Ora kitine ngoronya na yolo.
1: Mhm.
0: Ne ngitok.
1: Yes.
0: Ore be bulu be ere.
1: Mhm.
0: Yeldo ko la mishe.
1: Yes.
0: Ne dorraya ngitok enye.
1: Yes.
0: Ebe ngitok na yole le murgo.
1: Ne gore murgo na ngai ko ngitok agi
0: yogi. Yolo kwenye le murgo.
1: Yes.
0: E yole ndok na ibele murgo esul.
1: Mhm.
0: E yole ndok na nyoroleng.
1: Yes.
0: Ne aralo segni yole nemo. Leo kwa yuwele na kito kele longani, ke yuwele la longani in and out.
1: Yes.
0: Tumito?
1: Mm-hmm.
0: Amukata wabitare, na ninyana shanda, ke yuwele na nanyur.
1: Ne yuwele na iba.
0: E yuwele na iba.
1: Ne yuwele njoro na iba rinimu.
0: E yuwele na kwanake. Tumito?
1: Yes.
0: Leo kwa nana romono niki yuwele.
1: Yes.
0: Ne kuwele lewa kwa kena vanyaku lari koku.
1: Mm-hmm.
0: Kake kinyalase ya mo, vasadu ya rene nkaji.
1: Yes.
0: Pea na onumarita, kananga ingito karwa yale nye, kake ure sana.
1: Mm-hmm.
0: Arana ndene ushinkito kwa ushogi opposite le.
1: Yes.
0: Arana nasu jaya na kitu waka mo. Kiyo la kena romono nejo kanyo. Kiyo lo uling.
1: Kiyo
0: lo waru lenye.
1: Erejo di lawa. Kuna kitu waka ninjana arumudur kiu.
0: Arumudur kitu waka kiu.
1: Ninja gana idebeo nkugo.
0: Mingi ntunye.
1: Yes. Ninja na idebeo na duo gelare nikiti. Warake feke doli ulonji nikijo.
0: Ehe. Hii imeanda.
1: Hii ehomena.
0: Imeanda hii.
1: Nejo kinyole, antagua maade hii.
0: Mm-hmm.
1: Kedu duo omu ningirua kura. Nejo kini. Nejo kinyole.
0: Odo nchara talo lekai.
1: Ninje duo kuldo kundi. Wala kebe bu kundi. Nejo kinyole, kedu duo iliki ndomono aiko.
0: Ho.
1: Nejo, kajenga di ngirua.
0: Eh?
1: Kajenga di kuna ngirua.
0: Kajenga.
1: Ora ke be deben jengiru aga roigura ora gravo na ngare ngule ro line ne jogi yo em gelu aga la meti roki
0: ne
1: ko ligiri aga raduo
0: meri lo shani mbe nek
1: kiri aga raduo me baage lelo me baage sanduguni amera yendo ni lo ras amme mare ni aga gor pastai
0: e jo di research
1: yes
0: e elimuri sai kwanza ajo ibando monok ilchoreta lorpayiani lenye.
1: Mhm.
0: Tana inosu.
1: Yes.
0: Ebo oleng.
1: Ilchoreta
0: lorpayiani lenye.
1: Lorpayiani lenye.
0: Ana saizi yoko ore ye kira yu ilchoreta oye.
1: Mhm.
0: Na ibayi enkisungoy.
1: Yes.
0: Neo maanyor kakwara na amu eninenka na ibur nara akor muruo.
1: Ehe.
0: Neku
1: neku didimunya ke.
0: Ka didimunya kake maayeuni. Ejina?
1: Mhm.
0: Mejo ntomononi mepeka ntrapasa ndajo torrine le muruo lai.
1: Yes.
0: Ana no lobwaru kenyor ake.
1: Mhm.
0: Kake ore petumoki atipika lawama
1: pokitoki
0: naasa.
1: Mhm.
0: Ne ele shore lenye eji ninyogira inyala olikae.
1: Mhm.
0: Minyala nye le muruo lino olikae tung'ani.
1: Yes.
0: Ninye inyalitae. Tumiro?
1: Yes.
0: Ore nye rabe rolo naishi.
1: Mhm.
0: Eme ngania.
1: Mhm.
0: Ya, ngania mera bele kwak.
1: Mhm.
0: Ngania ngaita sore lo kwak.
1: Mhm.
0: Ewo ngania ri krik.
1: Mhm.
0: Ewo lo naishi. Amaro inyale shore lo bayal no.
1: Iyo ldio hi aje nya gira nyor bayal na ifunzelde.
0: Ora na ilo muru no nyusho gira ifunzola. Na ni je jiden kizo ndanga kizo.
1: Yo la jo, jo la jo.
0: Ele bayal no gras nya kaja.
1: Yes.
0: Ewo shole kai.
1: Aruni ngai long enkaita tomononi ashu enkaita sat.
0: Ehe.
1: Nagira irorie entire enye nayama. Nejoki? Njoki ena tire enye?
0: Mm-hmm.
1: Eta toshi tata etujing'e tormuruo pi.
0: Mm-hmm.
1: Waa kelotu ake?
0: Mm-hmm.
1: Kebaa ake ninye taapa, kelo taake ore peeshukunye?
0: Mm-hmm.
1: Naa lotu aar.
0: Ho.
1: Neeku lorkesin.
0: Mm-hmm.
1: Sijui nini?
0: Mm-hmm.
1: Naa kaja adol?
0: Mm-hmm.
1: Etiosho orkiti muruo laagiri ya mari?
0: Mm-hmm.
1: Kebu ake nebu?
0: Mm-hmm.
1: Neboita.
0: Ere kigwana.
1: Ebu ake nebu?
0: Mm-hmm.
1: Eboita. Na nija sininyi kunire ngito kenye. Juu kamu nanielewa.
0: Yes, kaibungutu wali.
1: Neaku, kajua nanu adol, namuru ninyake la gira nanu apegana.
0: Oo.
1: Ninyake.
0: Ninye?
1: Ninye baara nanu ya nashida sainara.
0: Ishwadi nyangai mama. Kajua nanu adoluru muru wado yesi haiki. Orebe wado yesi haiki naloshia wa yanla ambeli kiduwa nto manu ulanga joge yesi haiki.
1: Yes.
0: Nyora nyasa kasile nyanak nena matisho ano shiage nime maswali kumo kituwa ki yangi yangi rwa kata maaya ore musha laba na kito chumo sogoni mwase ka yengere nguruma isi ka kolo debe yare
1: kolo
0: ilcha kuto kolo la indik nera matisho nija nekuduwa meyolo yoleng ini mwaru bea nele murgo ore ramadharo angere nyanaka sugula domo nyanyana angere nyanaka sugula angara na boli
1: yes
0: ninyaki report nkara aje mbaba kira shuko next week Oh, next week shuko. Okay. Banya ba yiwo nyo. Ni bangor mari le nyamuru do lage ore mbe nyana na street.
1: Yes.
0: Na gala ba ga donation do mono nengete gute balasi.
1: Yes.
0: Ngora rasi ya mondo bira babet. Ni do abasi ya ko mbi dinga tanguli.
1: Mhm.
0: Na ndo dile so ina ranguli njobo siye.
1: Ame
0: ga magwa.
1: Mhm.
0: Asikara maduo or mari ya lele.
1: Yes.
0: Ne wure ya moru wa yale siri.
1: Mhm.
0: Le do si ya do yo.
1: Mhm.
0: Ore be do ye si ai.
1: Mhm.
0: Na gara na tena na ringiri ya lele.
1: Mhm.
0: Ko teli na aje.
1: Yes.
0: Ebon na na gesting di biashara mo da biashara ya sara lo ngani la din to monoru so die.
1: Mhm.
0: Last me thoro da ba ai de thoro de taga taga ti.
1: Yes. Kawaida ina.
0: De thara te e de thoro de nungongo.
1: Yes.
0: Ani kawaida biashara.
1: Kawaida ada maisha.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Ni lo shine ro biashara.
1: Yes.
0: Ore bi ro biashara. Do yo biashara ole.
1: Mhm.
0: Pe me do yo nor bene.
1: Yes.
0: Pa ngana na yele lo nyota ngai.
1: Mere. Ni nyako yo.
0: Ngana kawaida no mari. Lo shia ge no mari.
1: Mhm.
0: Agal de sinyo le. Aje ngadwa nkara na grade da nga eja ya sukule sida ano shage
1: yes
0: eje ndo munone ngor je mogara ba shoro murundo gire
1: ni
0: sai
1: mhm
0: pa go shogi ajora lo murwa ni dogi oh jo ba asas
1: mhm
0: ane ngoso no
1: yes
0: ni dogi na yo perde da ne ngoso no ene ni ya ni yo
1: ehe
0: jo kan muru aga nyo dana muraye Kiko kuna lakana na awoshoki. Direct, rada nga siya joka inyo mimekile shure arbiyani. Na awoshandere rajaki emeikyo basa sa ene kiko kuna.
1: Na mpango yala.
0: Anyo. Palo mera. Naibabe naibede da tohyok.
1: Mera kai sulu lirbabe da ne.
0: Kai sulu. Nasa sa ene kiko kuna.
1: Ehe.
0: Menchanda menchai togi.
1: Mhm.
0: Asi nisi mien kiko kalo ngani. Nisi mien. Baki ni baki. Iya. Loi sena. Denka ngini.
1: Mhm.
0: Biba yakin titu hapik. Ndoro shopping ngankara ini na ngusu me anaba
1: ehe
0: ana na lo sokoni na ngeki mira ba shori jara ngeguni ana anu
1: ehe
0: asi egba gire ngiro ko ba yene egba gine egba gine egba
1: nisi ko nyole bi
0: eto gara kishan na ramono ni
1: ehe
0: ni shero ye mena ngasalo
1: yes
0: epan
1: mhm
0: mera la mari
1: yes
0: ne je homondo maroshina sim kompari nyele murgo
1: kera
0: njabwa to mwale kai
1: yes
0: mulchora dana era mang maradoi esiai ka rogaja asi ore nebo idar bayani nene simengrogo no ero agrengro ka oshogi atangam rangam maroni kaide jana naga kanyo osho engro ka jona sa nanga mwalesimu kawaida ile ile tu kawaida
1: yes
0: nanga munendo mononesimu lele nanga mwalesimu lolo robo idal chareza nebo ayen kito kwa lekai
1: Ne grain ni ne so kenye kiso ka su kenya su kenye mormorugo ne so kenya abaki oleng ne ra wa ra wa ra wa ra ya anaje vako ya anaje vitero ta surala ga mera ga len kaputi na bana no ya puti no ngiro ne nyisho biru na gataki er na gatero da dai ne ka puti no na ingira pa ne ra pa le rai e ne surali na na bere dem benesi ya ra pa isuliyo
0: Eme na nata biani jo vinta sura lunga ni pamedori shoro biani. Kayo la ji ngwi lo kwak. Kayo la ji tiaga. Pamedori shoro biani no sheni ngo sien kro na mintu so sien kro. Au wit oye. Oye ba marena. Jer maru aya. Ero ba mamu. Eme gara den kro ga ila jara de maisha. Ner na aliki. Jer maru la ga ero re ningo bere shi wen kro. Homa na sien kro asenal no jage. Oy. Itana ga gri biashara ba ni asara na ba. Tiga sablay na bagu tudungot omo roli yen kiro emiro yari yok lakini finally
1: yes
0: dola jore lawama nevyo la royale nye ore lawama no alchore
1: alchore lenye
0: alchore lala duwa bayan nemi yu alangro ka jore le bayan ele shore la bayan no ore robi mani nyor muru no ore sile la bayan sapo ko leng
1: kweli kabisa
0: karan ranya mal dan karan jo gero ero ero gidi sibirali maitoru Ewo bill 40,000 tanango ba ke bonwa yolo yeni kias. Era ga ngalo nyaga ngai sila ga ke dankai. Mari ga ga do raba sile.
1: Ba ginya na ori na ga uni na ba ye vishori na waso koni.
0: Na ilo muru de rewa tere kero ni nyira shere simu. Ke wa ke ne ko ger muru.
1: I will lead yal.
0: Ai ko ge meru di ngalo. Me yolo sana. Me yolo nti dai me yolo re toro taro toto ele bayan.
1: Aroni nga ba aroni nga ba ina. Ne jo gena na do rasa na do titanya. Ba like no di reger muru. Mada day ye jogi like no di rohor moru ak loko
0: hay
1: ke orena en kopro zoni ane ngiro musima toshe ningo toshe sabu
0: toshe saboti
1: ane ngiro na ikonaja na rubulu na ikomai moru en ningo bin toshe na moru ak loko mera mi boto ye amona ara egin ding losen na

0: buisang kayo na siya. Damaya na yuk, ito rin po, Indonesia.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kayo siya muruga na aranggaran, tatanish, muruga na itbala, muruga na rasa ka research, olopanyo.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo ni atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao, neri kure. All tunganak ona virolo shole nye, sagi.
1: Ti atu angkakenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biyaku, o senetai, la wala wakasilino, ibiso jiso jakora gafane. Ningwe na shomara na na shomara tendo kitu
0: kiolo nge Jumatatu era beki Jumatatu manare mezoshu songwa na en kada
1: kuna kagenya
5: ewangan olu